0: sera kufunika mwanyikiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbos twera kuti tidziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomo za maso pankulu mwanyikiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndimo nkhalo kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalo kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibusa pinthu maningi nada yakhitala yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndi dzino pana kupandira kwenda m'mansuwa akurashikari kati pribenisho tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu akwenda m'mabambaya maonani manadike tentari kati panangu mulungu anapeza munjira zinangu
0: nkulunga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kubvumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthali adzalefifi pano dabvumba mulungu wakutoma ali madzi akutoma ali ndiponji anthu adzala maonani pakudzala panthu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pazabusa dzuwa dzuwa karagadi meyu matema manga uma umbe uli uma meju agora mais tarde pinthu pidwe mauma tipatadza menye mulungu uje ni madzi amphamvu kati anthu kati sifosi kati madzi anewa tivumbira nthanwili na umera athule poda kutiphedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo pasamenywa kumida pano khapita njadi kakele manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali mali ali mali
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi mwadidi chi mnanemwe chisa chino azinja mumuli mwafika nsuwa mumuli mnanyisaka tichako mkeisu anthu anzenda kulimbana na mabandi mumuli mabandi mitete kati pimene chitwere mbo muli muntota muli tikwasika masamba maonano tiamanga tukika kupalanda limbo kati panango kufuna kwa iye mwene panango tinatiphedzambo everdade
0: tepa uno ndinthanda ino ndinthanda yakhoni basa inachitwa dzidzino ntsuwa muli njanji
1: ndidzino wakhoni anthu akulima kadza mabande padzala mapyamanga anango akudzala fizhau nyemba unyomo unyomo ne matanga ukeke ndi pinachitefu muli na ndidzino wakhoni uno
0: nkhonga kuti ntota ulimo pang'ono
1: ntota magowa muli kati nduli mukhajiwa chinthu mwamuli tayi na kuuma kwa uyu muli anthu akutera muli muntota muntota muntota
0: apo kuno kuna pinalimwa kuno Murasa mphyanje nanji
1: mapyamanga mashweri mpunga na unyomonyomo wa muliwo uyu nyemba za Murasa zisalimba muno zisalimwa kuno mbweti fizhau maonano
0: apo kulima kuna chitemwe musaphedzekanape kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: tisaphedzekanapyo phedzekanapyo ndipo yang'anani madzi mbatiweza mwadidi tisadzala jirijili madzi mbatiweza mwadidi tingadzala unyomonyomwatu monga mapemanga tingaphatamba kwantidati tisakwanisa gulisa tinga gulisa mitsare shtari gulisa mitre shtari kumida kwanza kuja fani kati tondi pontho mphamvu nangu tiphati pinango tisagulisa pheza mbwana m'maxikola matrikula uniforme maonani pisatiphedza pepire anga chaka chino kodi pyanesa example mwana angati akufunza desma example nona uniforme anona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzariungwa desma desma primera maonano agora tukupena kati pepiri mikanzinere chakachini padidulimesa maningi itipusa anthu adzabuka kalonga na diretor kati muti pasembu tempo pang'ono panango nyomonyomo na chitefu tinadzapewa namba nango pidinyero pang'ono tikwatipagira mpagalimbo mauniforme awa puliki nthawi ziri madiretor akhareya ichiri kulonga kati wana uniforme muli ufungula xikola safunika diretamente kati muntu akhali nanji na uniforme
0: anyakusa uniforme akathamangiswa
1: thamangiswa nkhabe soki iwo adathamangisa tayi soki ayi planifikari iunere kalonga ndi chii chaka nchaseke fituli kunodi tisapasa sadharaula ndife agora tingathamangise fitukona takhineni temperatura athu imene yakhalira tiapaseni chance panango nyomonyomo na chitapa iwawo na mai wawo una pesa kwa guli uniform kwa tama zita mangsa mundu nate
0: mumene
1: everdade
0: apo ndietani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo madzi angadimbuka na kuvumba ndietani pifuye kuno musakwanisa kufuya twera pedzera uli mino chitemwe
1: tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona anu example ndidzuno na kuchichira kwa kwa soko kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbenda mukulembo kati ada profitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mtaka kula panango guloni ndipo sakuja kati tikhalili panango mulungu anipasa tani madra anabwera tani na pina chitefe ndandakhono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anya kuphata mabasa mabasa agricultura mateke kukutana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundzisani
1: asabwera tifundzisa kati mungona chifuyu chiri tepa tepa mutenge mutamanga bubuli kuna ife ife tachitenje tratamento example kuna ntenda nangu na chimila chitukwa kati nchuzungu chitukwa ndirani
0: Newcastle
1: exatamente asabwasa njiri sao zao asalasa zinkuku zile ngati vya animali vila ngombo example mbuzi ngomba asatipedza iwa ma technical agriculture so kindi matindine mangabwera kangati munthu angaenda ku hospitali kwekulu salasa njiri sao panangu sapaswa ntenda na vive kumprimidu zacho keke ma si sempre ngati additional kati kukhaluira usadzaenda mimi mukati vatisia everdade
0: apo pamabasa ulimi musagawizwa mbeu panango musawanzira mweka musapambura mweka pakusinanga pakukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoye mbeu panango musatambiriswa mbeu na utongi ndietani
1: exatamente tingakolola tisakoya mbeu mbeu yakukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabara mabishu nangu anjemela pinzo vili vila kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asadzachite ta angona kati tempu ya fika kati antu haliduzi funatani funadala asabwela sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati tipidzire mbe watu kakweyefio
0: apo mbewe ne inagwawizwemo inapaswe muna utongisa kambo mbeu ya didi panango mungajwala nkabi mera pya maso nkabi pukira pya maso ndieta
1: nja didi kuna mapemanga songa kati tumanzi izembe pa tumanzi pale songa kati ndipya mangambo ibozi mwaye kati ungajwala durante dois meses alguns dias unaikanikira kati vandi natafuna kuna mbeu inango maji ya guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo tunatokota panangu na 3 meses akora tukona kati natipase uboma ya isadipedza imbora kati tisaika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambu kujambu na mbeu nede atipase usangata ni mbeu kati isadipedza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwele kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwele kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Example, longa piaka pendulumu guverno, aburesa matartore. Pukona anu, matartore, pakuburesa pasu. Kuta akatambirisa antonseni taimu, akalakutambirisa taimu. Akenda kapasambu anu hale, magricultura mbwa kulwa kulumbu katana mpatamba kwantidadi. Gwara ngolo kutilambala kanshukudu kako. Usinambo longa na wanale. Katwani na gitara yaka kondi. Na mewange gitara uku. Peleka piu yako, pishukudu piyako pire. Meleka kukure vileri mupi. Munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeka kutima basana nguwa akuli mawa. Alipo mundu anga kanadinyeru. Alipo matrakta. Anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Tuwele kuti mkwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndieta?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na chimila kukoku kuvista kule. Palikiri tipu ya ntombo ya kumatiri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinero isapemba dinero kada fresh kwa saguli sapreswa wili konsoante mpavu ya ntombe na malaka sene kwa gula mkulu kunja kuli vina sasa gula kunja kati pitira nembo nanji na wima santa vaomba na matayo mkunja kule chakachiri atipeza atipeza anja atipeza jirijili kulonga mtu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitari agora sa está balanço cada guitarra sa pita quantos quilos anjos da jirijili agora está balanço dele o kenda capacha mulembo zina depois munga madala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao ngati iu dinheiro dos ngabe ngati uyu awen asa bwera bakugulani na ngati ai mana fandi kwenzi panga anji nyankwa zanga za mangawa usenda kagulisira ongagulisira kule iwa sagbanda konswanti kilu sida kwatewe and boshi the rest mba kudivulveri dinero zako mba kwa sida dinero zako mashita bela isa kalaibodzeni ya kozo ya kompra sukuti katu wako kule mida kwate nimbeu wa anandugula barato ngabi ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi ngabi kwa ngafana gula na tinta pikuwa kwa mbeu zato ngabi asa gula mna pelesunemu ngati ndi 50 idiposhi unashita matematika you want to set what I'm built as a pangayatu. Kili fanya ya jili ya mnyomunyomu na kwa temu. Ndi tantu shmitigaishi. Angora pa tantu shmitigaishi. Yuhu nga gulisa. Na jita matematika nga tuparangu wa kusigirisa kaku mbozi. Wapata parangu ma jinyero wako. Sa jita matematika. Kati pepa pa imani kukua deviri kontanji. Konta kuti. Kondo nga tinghabi zio weo sabangamu zako. Inda kwa 2 kilo o 3 kilo. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mas na cadeira nem fanga nato io. E depois já que nem a pesa que ainda me atanto. Agora, ia na guarda contante, a não panga de 150. E o sazo já dinheiro zanga já, na tabela conta cuti. Ona.
0: De momento. Apo imo musalima na tractor para ngona pads.
1: Tractor. Se depender com ona kwa ku mundu. Ungona kati ni pano makitari yanga wa ndekene nene tapikuwa ni satai kuseta kalonga na matarto na nalongene awa majisafunika maningi ni verdadi yako neka chita udrabao katuwa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubazira ndinyaru ingwandu se kupituwe satai pisakala pia uipa mkona na gora nao ngati unadinyaru present sapreka kada gitari hii na preswatch un quarto na preswatch konsoanti sapreka papanga dia kati data dia shishi preparari na prebukan time za kwa tartor na moto na hii mesh sante kenyo mwenda te kumunda ndipo jandi masari kwenda rasa kushipilika ndinitu ngati munda mnapichicha mukabusi sinao muna stagarinji mapazali maona ano makushipilika ndini gede agora ungachita proposto sebu sama picha ukeke nibwera tratore milima sukazu stragariki na chicha hiyo na tomara responsibility pilika kuvizari kali exactamente
0: munapeka pingasi mba mchita mabasa ulimi
1: example munga kuno munga kuno mapaka mbizinji soki anthu pankhondo apa adathawa amenaka kala ku Malawi kona mongeni datava nanthu wanango datava ku Malawi datamala nkhondo databwere fumuno kuti ufunda ripondo kona ano tema mathema ngati minda poti kapata cha tamala dza sezano ku Malawi databwere fita mathema mathema tanitani sempre wa pia kape msizinjibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kwa chitiranji ukira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ziyata ndikumisari kuruniso ndina mwanango wa sexta ndina mwanango wa desima ndina mwanango wa desima primera ndina mwananga kati amalisa jakuchita dojano alimudzu munu tentari pidinyeru tantano mavaga wa chinchini usafunika dinyero mona safunika dinyero achita malisa desma segunda tipo tentar tepa maforma sao chinchilo nga musadziwa kale ah mafunika dinyero se dinyero tai la usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ah ati vire mbunsisi nkhani mbuya matrikula kwa kukuyu ko kuma kuforma sao ko ah matrikula sadza menyera tumwintu mali monga ndipanga ndini mulimi sadza pigwentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana kati wa malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri sinayo tai panangu ndinana mungeze mnanangu ndinana anai ane usha da malisa ngwenyo nga ndapuma sida poma seri tu anduka masoshi nitarimbo hapi. Anangu hawa. Agora pika kambu normal tiba. Pisa tipeza. Every dad.
0: Apo Pauli meuna chitemwe na kufuya pangono. Musa kwa nisampo kuja madidi. Tuwera kuti mukali na ungu mewa maso. Panangu musa pigulisa penseni.
1: Gulisa penseni kani. Kabe gulisa penseni penu. Atepe na gulisefi mchechelwa. Example saona kwantidadi da menye ukadano. Monano. Ungona kwantidadi de menyeu ya kumida kati madza tipedza mbubon i chaka chatera mbubon kusachita orosamento kati kumideshi parakuja kumideshi pintipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyumba pani famanga mbudziwa nga mabasa nkhabe ya kunchina parango sakalambe busabao mukona anu sachita divizao pintu hibi. Agora nga kambia kuchepa, satuweza kati konsumu. Zati sada limbana nanji, sada kukalamatu sosu na pifuyo. Kushikola kono kufunika tepa tepa, kupata nukugu yo mungulisi. Kati muka pere kuja, nukufuna chita propa, nga musa zwakali, sapagali dinyero. Kulisani bata ushu, mukona anu.
0: Imu muna minta minga siku nukumurasa.
1: Hii ni kumurasa kuno ndina mita mitatu. Miwiri ya mpunga. Miwiri ya mapia manga. Disculpe. Miwiri ya mapia manga. Mkona anu. Ndina mundo abodi soki nsekanji. Jijili basi.
0: Yonseni ili pano panango unsua.
1: Yonseni. Minde ili pano. Nsua. Nsua, nkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantemente mwamuli kalima nsua muli lai. Pangone
0: kachirala.
1: Pangone kachirala. Antu nsua muli, mukona anu. Kulima kuna kakwa gondela mvu?
0: Pianensa.
1: Pianensa lai. Agora mwone kambu juu ntendero wa didi, antu nsua mula sabi nyezera movi lai. Mwamulima tepa wakotoko wabudambu muzu munombo, jishika sarimbo. Mukona anu, zuya doka kugonambo mwadidi. Agora kuna vemu kulima kwa nsua mule, kwa kumasiku antu wasa gona dai, tangba anji, wanina zi mvu, mvu, muna sabu ataja pontu anji, mapia maangali. Agora unagona, timizu kumenya lata ji, timizu kuzondari munda ji, nukua nyatwa. Soki na chirala, pana nyatwa, ndipa nakuja.
0: Apo kulima kuna chitemu, mindene mitatu, musalima mweka, panango maya sa kupeza nimbu.
1: Ndina nkazi. Iwa anawa, sanipeza mbu. Tanangu nukona kuna mshikulu, nisapita mpitisambu mwemo. Tazinangombe nukona kanda kusukiri mkumida kwa ntidade, kubidanga ntondo yu sanipeza mupi. Mwondo mwapale nzangapa, sanga ya ndone mwema nditepa, tepa, tepa. Wa, kanipeze mmatanyu mangasi, ndima na sajitefe.
0: Apo muna mafarachi kuanzano, anyakuli manzano, tuwela kutipaza ikuwa nisuku kufumi sani.
1: Mafalamba na poli katifanti foki tikalinganganga na kulima pia nsene na bidzuwa mbani mweni mulungu na bidzuwa pipi pia na poli foka tuwacha kachino wa ndashumbari sinalimavi tayi unajanji jaa ungonga tuwa nalimavi tayi ndio ntontu hawa kata sadzanga nyanyamina minda zao mbaba kwa boma nga kupata mba kumanga mba bisangaja boso usonga boma ya dawa inkwa nduwa kudawa mbani ndiwa muntu wanga msadziwa pana kala muntu sasemba nkazi nkazi ngane sana saka ntreka kwao kati nada maya nene kuvira na nzuru zao di nende ndikuse
0: ndimomwene apo kuno musaberana ulimi alimo mambava
1: mambava alipo mambava sanangefa mauya anakwenda kwenda kumunda kati wa ndizembe chaka chinantu ashumbari maona ana faleni ba mulungu uyu madza kanyana zituweza nanti ai ni mphabe khabi tamukunachita mzangamba kati ndichite magomo kulimana na segunda epoka nkhabi kati poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutindira pachi kati mulungu ndione mbuni wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miamiamiamiama mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungaphatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wati wangwa pasi tepa kati ninyi o waona pili panangu kati chipo sababu pia kudabwisa
0: susudewa
1: napa susudewa ufamba nanjinga tepa wadima muntu tepale panafamba nantu nanjinga pala dima muntu agora ndiza susudewa no agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishi shishi patisana manjako katwa khabi pintu walibikantu kuti poti sima khabi kore akora pepiri pisau imangitsikunango sadzakaliaro nangu mapaka machinga chimomuli akora songa chi khabi nipano kutoma kweni kutoma kwene vitantani kadi kutoma kwene mbu iwe mukhana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu magona lokuti no saka pateni
0: sinzeru
1: sinzeru dai nkhulodza kweko khabi songa tikhabi ndumba veni
0: peto makali chiteka kuno mumphata mbava muenda kapindu kwana muenda na kwa nyakutonga
1: njala njipa
0: anyakutonga sachitatani
1: anyakutonga sachitatani ungamphata kwa nda kwa nyakutonga pulmera sapaswa chilango pa chilango pale samba dzomereswa pangono pata mitula kuda betu kuswa pansolo pangono uzunguli chisanta kudzwe kati wa anatimalia pathu ngupi ndush ndipoji muza pangzana ngati iwe pide chito pepe tepa kunyezera tani maji pepa cha kubukira panchi pakubukira pa kusofiri simanungu ako
0: kusuka solo
1: kutsuka solo anasiya ngofuna kutsuka solo mukona ngamla kwa chimwindo male kupendesa kwa mapolisa kule pakwapule pakwapule nachita bila tantano unangu ankha kuvesera asonga ti inkhabe ndora zani kutsabisanje manungu anga agora unangu kati manungu cha dzulira kale kwazi unoya saka kati ndiabito nali ndanayo kati boma katopa nawo
0: ndi artist
1: saka kwata mbali kapi sanka jabosa pano pasianza ku tempo e verdade
0: muna mafala kumalisa
1: mafala kumalisa ndopereka obrigado maningi imuna tipatira basa Red Mosambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa pyanchisa mwathu nala onsena ananivesera mwito obrigado
0: takuta na FNM Radio Mosambiki takuta na kutitambira kuti chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubukira district ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na Phemanga kuno nakuti phadza kuno isali mwadi

0: Obisera kufunika bwera nekupa mpango zathu zansofala. Lero tinatopangeni kuti mikansu inaoneka kazinji kwene kwa kuchodoka kwa madzi kuvumba kuti anthu atambe nyatwa pano pansi ndokulu wa sofala. Mikansu ineyi kusala nduli thangwe kumangwa kwa damu inangu ya kupumira madzi kudzala ponto na tamika. Clube Desportivo Municipal pano pa Beira, kwenisa tene pa kukha pasukuru kamwe thangwe mapika kuponya mpira na manja na chomero basketball. Bawina pa pakati pa kuchita mapika na Sporting wapano pa Beira. Lero tinati tupangene ponto kuti ankhonda Tesi de Pungwe awina mkati mwansiku ya nsabudu pa mapika kutimbana na Football Club wapano pa Beira. Nkuveke kuti ankhonda Tesi de Pungwe akwanisa kumwesa ndo za kukwana ziwiri. Ankhonda Football Club wapano pa Beira apichimwa. Zenezi na zinaku zinatika mpangwa zathu bulikira pano pa Beira. Alipakaluta ndine Pereira tumai kumichini ndi Carla Kumbi. Mbaziveke mwagini. Afisera kufunika topangani lero kuti ankhonda Tesi de Pungwe tikulonga ntsoka kuponya mpira na mwendo pano pa Beira muno province ya Sofala wina nsiku ya nsabudu pa mapika apakati pa dziko tikulonga manja chiwiri pa anyoponya mpira na mwendo pakuthimbana panangu tilonga pakuchita mapika na ankhonda Football Club pano pa Beira kufeka kuti ankhonda Tesi de Pungwe akwanisa kumwesa ndo zokwana ziwiri ankhonda Football Club pano pa Beira apichimwa uku nkufeka kuti pamanja achikumi pa mapika chitatu awatu akwanisa kupangisa lusu ikuluke kamwe ankhonda Tesi de Pungwe akwanisa mbotene pa kupita patsogoro na mafundwa kukwanira kakamwe nkufeka kuti alikudikira kuti akwanise kupita nando pa mapika chinayi pakuenda tu kamalisira mapika pakati pa dziko pa nyakuponya mpira na mwendo ankhonda Tesi de Pungwe makamaka pa mbuya Fabinho Pedlada mbakhala nyakuchita nyakuonerera mabasa masedzekero ankhonda Tesi de Pungwe alonga kuti anyaponya mpira ankhonda Tesi de Pungwe tilonge aphale a Tesi de Pungwe achenjera miyendo akwanisa kuchita lusu yadide kakamwe naipyo akwanisa kuwina mbativene mafala mkulu kakamwe ife tawina takomerwa masedzekero atipasa lusu. Tenepa nkulonga kuti maseze aoneke mipingo mbwenye Pungwe awina tikugumanika pa phwando yakuti bwera muzaona nkufeka kuti pasogolo tinati tikwanise tenepa kuenda ka thimbana na anangu pa mapika chinayi apa nkukumerwa mwakuti bwera muzaona uku kukalikulonga kwa mbuya Fabinho Pedlada mbakhala nkadamu nyakusogolera tu nsoka wa nkhonda Tesi de Pungwe pano pa Beira ife tavambo kulonga kudachita mbozi nyakusogolera nsoka wa Football Club pano pa Beira mbuya Walter Mandava asumulula ale tu anyakuimba mpitu mbativene mafala.
1: Claro, é uma vitória muito boa, foi difícil. Estamos a iniciar a segunda volta, já percebemos que os jogos não vão ser fáceis. A equipe não esteve tão bem, principalmente na primeira parte.
0: Kuti iwo anzathu awina mwadidi pianensa kulife pakutoma ife takhana malola kuti bwera tizaone mbwenye tapichimwa apo safunika kuchita makurukoto kuli anzathu ngati Tesi de Pungwe ife tauludza mbwenye tikulonga apa kuti taberwa na ale tu anyakuliza pitu mbwenye tikuona kuti anzathu ankhonda Tesi de Pungwe akagumanika badamala kukhazikika.
1: Mas eu penso que esse tipo de jogos são assim, o mais importante era começar a segunda volta com 3 pontos.
0: Awatu akalima fala, ambos nyakusogolera kuli nsoka wanyoponya mpira na mwendo akonda Football Club pano pa Beira. Uipi unadzeswa tuna madzi kuzala pano pa Beira nzinda ukulu wa provincia ya Sofala. Ulikuza tenepa mbu khala kutali kakamwe na thangwe kuti nsiku ningana zino mabasa kumangwa kwa tamika ikulu alikumaniswa kufika ntswa ngombe. Tenepa nkulonga kuti madzi angavumba na madzi mba kukuka anati akwanisa kukukulula mpaka basi ya ikulu kakamwe. Pa msinzu wa kupiringana makilometro 12 kutali kakamwe na pano pa nzinda wa Beira ndiko kudamangwa tu mbuto ninganene ya ku tawisira madzi akukuka. kufeka kutemaza nga zaka choroka kumala kwa chaka kungafika, antu pano pabera nati apume pangono kutamba ndondo na nyamfu ya kuzali kwa madzu. Maba mpangwa tingazani zarongwa nsiku ya nchipos, pano pabera na mulembe utongi mbuya Manuel Rodriguez tangwe ya nsiku ya kusalikana utambaruki pa madziku amu Afrika. Mbuya Manuel Rodriguez alonga kuti utongi safunika kuchita basa ya kutimbana na nyamfu pabodzi na unyai na kuchenesa mbo na kuzesa unyai na kuchenesa dziko. Apo mizinda ya kuzitongereka safunika kuchita basa yukuluke kamwe twera kuti anthu akwanise kukhala pa utambaruki wakuti bwerani muzaone nyamfu ikhali kutalika kamwe pontho mbuto za mabasa akumanga manga akhale mabasa akulikhale kamwe but even mafala
2: neste momento está a decorrer portanto a parte final da construção da bacia de retenção das águas na parte do Estoril e com a conclusão deste grande
0: alkuchito ba mabasa kumaliswa kuli kumangwa kwa tamiga ikuluke kamwe na damu ikulu pano pabera twera kuti pamitsidzo kuvumba kwa madzi anthu akonde kuona nyatwa tikulonga kuti mama azi onsene anati akukulule na nyamvu kubodzi kwene mbaenda kutali anthu pakwanisa kukhala pa mbuto yakulika na unyai wakuti bwera nzaone twera kuti nthenda zikwanisa kuthawa
2: o processo da centralização o processo de melhoramento das infraestruturas.
0: Awa tu wakali mafala mbuya Manuel Rodriguez mbakala mulembe utonge muno nsofala. Pakukapene mulembe utonge pano wa sofala. Alongamba pontu kuti safunika kuzindikira utambaruke wa mizinda kuzitongereka. Mbativene mwenye kuira.
2: O governo aposta, trabalha para a melhoria da condição de vida do cidadão.
0: Pamaganizo utonge wa mizinda kuzitongereka. Pa utonge wakupenekera safunika kuziwa kuti mkutowera utambaruki uoneke pano. Safunika ampo pando kupatira basa tuwera kuti utambaruki bozi kwa nisiku uoneka. Akali mafala kupinzira kwa mulemba utonge muno sofala mbuya Manuel Rodriguez. Mbalonga patangwe siku ya kukumbuka tu maziku a pansi pa muno mwafrika. Klubi disportivo ya panzinda wa Beira yakwanisa tenepa kuwina siku ya nimingu pa mapika mpira wakuponya na manja kuli aphale tilonge maswaka. Kulonge kuti klubi disportivo wa pano pa Beira nzindo kuzitongereka kwenisa tenepa kuwina kuli kutimbana na Sporting wa pano pa Beira. Disportivo Municipal pano pa Beira kwanisa kupitisa ndoo za kukwana makuma nomwe na pinai, angonda Sporting pano pa Beira makuma shanu na pitatu. Uku nkufeka kutini manja achitatu, akumanisa kwa mapika akuponya mpira na manja au pakati paziku. Kulonga kuti iwotu, Disportivo Municipal pano pa Chiveve, akwanisa tene pa kuwina mwakufunikira kakamwe pakumalisira kwa mapika ife tava kulonga kudachita nyakuchita manesu kuli Disportivo Municipal wapano pa Beira mbuya Jose Delfino mbapangisa pa chimwetu mwetu na kukomera kamwe mbasimba ale tu apaliachi mbalonga tene pa.
3: O objetivo principal da equipe do município já há dois anos era voltar a estar na alta roda.
0: Pinafunika chikulu kakamwe nja kuwina tikalembo pasuku apo si nsoka basi tai safunika kuti tipate basa tuwera tiwine kwenda na kwenda tikale pasuguruka makorokoto kuli aphale anga na kuti akwanisa kuchita basa ya kuti lero tawina mtikala ndo kusekera
3: ni permitir com que a malta jogasse e realmente a equipe consegue sobe cumprir
0: ife tavambo kulonga kudachita tekniko wa Sporting wa pano pa Beira mbuya Joel Chong mba longa kuti anzao akhala anthu akuchenjera kakamwe mbakwanisa khana luso na thangwene awina asimba mbachita makolokoto mbwenye alonga mbuyo kuti iwo pansoka wao anate chitembo basa ikuti siku zina mazina awinembo mbativene kulonga
4: sound
5: premeuma boa dinâmica no jogo
0: pansoka wanga wapichima takana madodo mbwenye tukuchita makolokoto kuli msoka wa Clube Desportivo Municipal wa pano pabaina. Mbwenyefe, siku zinamazina tenati tikwani sembo kuwina. Safunika baseni kupatira basi. Awatu wakali mafala, ateki ni kuwa sporting wa pano pabaina. Mbwye Jose Shongi. Tirikufika mapeto na zompangwa zaatu, marungiro wa chisena. Mbwenye, mbatizatu kugonekana mpya masu, tibweleze ripondo misoro ya mpangwa. Taronga leru kuti, mikanzu inaoneka mombo nsene pukuchodoka kwa mabzu, tunga mabzu achaka angabumba, ando sakala na nyamvu pondo mbazalawa mabzu akutibwela nizaone panzido na uwabaira. Mikanzu ineiru kusala nduli, tangwe ya kumangwa kwa damu ikulu kakamwe na matamiga matua. Angonda Clube Desportivo Municipal pano pabaira awina pamapika ku ponya manja ponya mpira na manja na chomero basketball pa kuchita mapika na Angonda Sporting uwapano pabaira talungampo pondo kuti Angonda Teshi Ndepungwe awina nsiku ensabudu pa kutimbana na football club pano pabaira. Teshi Ndepungwe akwanisa kumwesa ndoza ukwana ziwiri football club pano pabaira pichima alukupangana Pereira tomae na Carla Kumbi akagumanika kumichini salami.
6: Mpangwa za Nsofala.
7: Basi, Vesera Radio, tripapindi ya kumalisa, nzizi ndi utatu na mapindi makumawiri na ibodz, 15 ora jina 21 minutos. Tunatitiki nyimbu zatu mpaka pa utatu na mapindi makumashano na manai, nzizi wakuti ine mwana karimu, ndi nati ndi goneka ninamwe. Mbwenye pa nyimbu zatu, zinaife kuno Vesera Radio, tina nyimbu kuti funati itome kweni maskatiano, nyimbu ya imbwa na kota zitu, na nyimbu wachi ya te... Nkazi wanya kuenda.

0: njwa ndibwele sambutino. Walonga kuti mkutani kwata tuwela kujapia didi pinapikwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Barake kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wili pekuja.
2: Bweraniku, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga wansene mbane wanakomero anaini kuchamira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu, ndikona kutiavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasumano useni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: My supper, my vida.
6: E tanto amor.
5: My vida, my supper, my vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: My supper,
8: my vida.
5: My supper,
8: my vida.
5: My supper,
8: my vida.
5: E tanto amor.
9: João, minha vida. Mãe, me levando. Vira quando eu não pegar a avó.
3: Andai pata.
9: Siyo, kwa kwa pata mpira. Nyaku kamba wangulu.
10: Yavu, mawanga kakamwe. Nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
3: Ada kalamba ni matrapu juu wao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji. Musafuna mulawiri.
11: Kina pesa zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi piripano palemu. Chisa cha mfinyi jida pika yavu.
10: Kumadi.
12: Piru mwadidi kakama.
10: Ii mizizi nsene. Kaza pika na chile sa chemira iye. Ya kunja pianga pikulu pikulu.
3: Ndi mumwene. Makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndisachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katraka.
10: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
3: Ndisafuna, karani pabwa zinainipano. Chita ninga inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.

0: ndaiphata.
1: Siyo kwako phata mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira. Ipi piripano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi sene, zapika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazika twaka.
3: Hey, yavu. Nukusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.